na direction ndako na bango. Tala, yo moko yebi ke na lupangu na bino, papa lupangu chor. Ah, papa lupangu chor. Mama lupangu chorses. Tala.

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokotika tango te na mabanga eyembela yo po te ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH